pi baro ki parol nos ngap ni priang ngob hai pi so she see and share ni program music on the go but ha ka akashvani fm jong pi she spa lai point real megahertz but ru ha ki news on air app pi nam ngai rj dora but ngas ngob comment but ngob tenat she ka day e ban yo ha ki ko por ban dan lang but pi ngan yo ban pentam ki jing rai she pi ki jing rai ki ba ngob tenat ki jing rai ki ba bang ki ba tiang ti paranos ngap ai ba kanika singi ngin stang ikani ka singi da ka jingpo samrki da ka jingkmen but da ka jing sungongu rukum jo tinginya zang no ya kani ka program da ka bang pentami pi ningkong e kani ka jingrai ka ningkong e ka jingrai jong i tingkai i meba but i mary borman ka jingrai ka bala ai ka teng mei kani ka di ka akashwani fm jong pi

All right, my dear friends, hello again. And yes, just to remind you all that you're still with me, RJ Dora, in the program today at 10. And yes, we've listened to those beautiful songs from a song by, you know, different singers. And I hope that you've enjoyed listening to this song. Ti paranos nga ban chpinkin mawi pi baro pi dan bat ngai RJ Dora. Hagan nga program ka bingi kot. Ka program today at 10 bat ngai pi lasung tanah dikit ke jing rai. Ki bingi lapan tem shapi. Di ka puar minta ka adap shipo lala at pra minute. Ti shua bingi nga shakamat bingi bingi ngai ka program nyin ya. Ngin ya pet yang sakani ka way pat kata kata ka fax kumbangi ju kumba pi ju tip hagani ka program ngi oban ip ki jing tip ki a ki fax ki ba let se pinyo jing mento shibun na ki mo te paro nos ngap pi jama ngai RJ Dora te kadang saka way kini ka fax mo ka fax te hot paro nos ngap te na pedeng jong pi nga thrai hagani ka por ki dan na pedeng jong pi ki ba dan hak per let se ki dona prang jo phi ki ba don ha linka ha ki bri ti dona prang jo phi ki prang yat lenti mo nga thrai phi ju yo i bha ya uni u ja jing thao mo phi i bha man man ka por tang ba phim ju da kham pen le jing mot than ti phi ki ni ki jing thao ki long ki ba rit ki ba tlot bha ki ba butoj ru bat ki ba don bet hang no ru kham tam hi ki jaka ki bakti ti ho oj paro nos ngap uta udei uwe ti hatu pi tep mo ba uwe em don tang uwe u donut kumba don mangi ki brio ni dan hadu santali ki donut ki bak ki badan ha ka met jong uwe ti paro nos ngap saka wei ru kim dan ya kita kitor lan kita kilangs kembangi ong mo ban penhiar mensim di hindrei ki shupin hiar but ring man sim bet take

udah ngejemput jemput babar na shelen dat bo umdon jing tmu hiru ban lek kurema nang ta pada hade wes ngi ka wan lo asngi ju jong ka kala ban lek donan ni perte ti kum ta u ba i bam si ma ya ka pada u lek be man ka ski shine shi po lom jing tep ta ta ka shim po ra do ka san snam ha go wei gesngi u ya kendo u wei brio de hang ta kala dan ka ta ka keren ba ngam tip mu ni brio di wei bat kala keren ayu aku aban tip na pi perlok pen pa shok kan dai sao prasan i wei not a lie i wei wei pa yang ai ki juba kiba ko make ma kiba la ban pen sam ki ban pen shong shit ya ka ni ka show ka jing ka fan unlimited I don't know ki jing clear ka be dai bat ka ni ka world cup men ta ka ji sha tang ba to ngan play sai ki di ki wei ki ai juba na ki palak jing ngan sa ipad sai ka ni ka jing clear ya dai bat ka ni ka world cup na mar men ta ka dang dai ka ya ka por ma tang sa ai hadin ma ngan play sai ni ka wei ki juba ka ong ha rj kd ngan shu ai tang ka ker tang men ta na mar men ta dang don shawa nyang leng ka play si bon ma iban ri hun mar men yang na mau siat knam au iban ri hun ka play si bon alis pila sangat yang hidup tengah kuat ba na lor ka jing ai ker tang ju pi pen per khat ro ma le si pen thau khana pen ai khana ro ma dia sakwe ga message ngayo pian good afternoon gong gong ki di la bande mombati ngai scam karbani ya kendo itu brio di mombati ta brio ta thabli sibun ema scam sakwe ga message lu gong gong ngati ngong la bande upadar phi ute kila ya keren sepang kata kalu jing tep bale baka ngem gani ka kendo manga ipilaris shadab oh yes pila thank you so much okay ngin sih pet den light ma sakwe ka message lu kong kong oh yes pilaris ka message jong bi ka kan boy lut la don itu dot dot dot dot dot te tam le leng sa puli anda kala boy lut ma oh pilaris na mau pat to de ka mangindang apsi ki we pak ki polok ben ye shim menta le sing an ai lang no ru ha ka joko po ye ka ni ka jing keli wal ka ma to ka don ha we snem kat kan dai spa kan dai po sa ma udan uwe u player jong ka jong udan uwe player u bari na po Bulgarian ma te u bakateng u Jordan Lechkov u la tap ya ka we ka cool ka bala yo ber penrem no ya ka we kari kata kari Germany te kadon pat kajing kili boong ba balay ba kata kajing tap cool kajong u kalalong famous hadu kata kata kalalong paunam hadu kata kata kadon jing kalayu ha kata kalkum tap cool jong uni u player u bakateng u Jordan ma house name kandai spa kandai pusaw kapol welcome World Cup udon uwe bala paunam ha unong lekai na kari Bulgaria ma de la ong ba u tap ya ka wei ka kol bo la pen rem no ya ka Germany de ka e ka ba pen long ya ka takar kum tap kol jong u ba kan long ka ba pau nam ha baro ki priu ki le kren wa la da u la de ban tap u la yo nam ba u la yo skor ma de ka kwa ban shu tip na pi pa long pen ya pa ya ka takar juba de shanga sho kana sa prasan iwe not a lai iwe iwe de la da pi ai juba le kloi kloi ngan sa don biang ki jing kli ki bi de bat ka World Cup khanang ban kan nang company shong shit ya kan ke pol World Cup ke jong ima de nay sa ban ngi ni ri ka kash vani fm jong pi she spotlight point real megahertz

Okay, so she's saying biang mo ay to jingli ka bede pag ni ka World Cup. Tiya la don away usnem kat kandai spa kandai po sao la don away unong ili ka ay bapaw bahajong gari Bulgaria. Tiya uni ubri ubakateng u Jordan Lechkov ma ula tap yaka way ka goal ka ba lapan rem no yaka ri Germany. Tiya ka ay ka mapanlong yaka goal ka jong u bakan pao nam hato kata kata nalor. Like not nalor ba ula de ban tap ba ba ki ula la ban penjob ya ka ri jong u ma le se de nga kwa ba pin ye thu nga ka e ka ban long ya ka gol ka jong u ban long pau nam ha do kata kata de ye per khat per lok khung no kata la ban long pha che kna za pra san iwe no an ar lai iwe iwe hoan ngan puli na kini ki juba ba ka be de bat ka tu ka lum jing tap ba lai ba ka sngem sa la ka san snem ye no iti iba iti bre ye kendo ba ki lai keren ayu ki lai bon ki lai don ki bon ba ong ba ki u ye kendo ye padar ba ba ki lai keren sha phang ka jing sngem jong ka ta ka jaka hendrei ki dang don rupat ka tu ka ni ki bladang ten sha shu shu ngin sa pet la de ne lan ngan puli be na phang ma sa ka message ar je u ta u bre u te u la kendo ye padar ha ta sngi halum jing tap ba ta u padar ang juan man ka stem man sen rek jinker ku ya kanika oh banet ka message ka la poi tang shitang am on wat ma okay ta man sen rek ya kanie nek jinker ku ya kanika lom jing tap ilok jong phi manga ba re na sa mer simpor ru ka san snem man kendo i padar tip klo i ba ne atas ngi tip slem i padar ne atas ngi la man tip den juan sen rek te kan nom pen ji i ha do ka ta ka ta re wala ka ta ngin saya pe tip dei ne lak ma ba re ku le ji bu re ba de ke juma ke jong phi den ngin sen ne pe shu shu man no ba dang kham la ban kham ai dao ba biang ba ya nga sa kwe ke message rj ke juba jang ate la ban de uta ri udi unong sumar bu unong pek ya kata kalum jingtan bat kajingnya keren kajong kalong bau tau.

Vâng na, đó là những cái message trong peace. Cái way bắt cái message này, cái way gọn cũng nên ngắn bệnh cho là bởi lúc này em tưởng ngắn sắp bởi ớ kia là bởi. Cái chị đang xin cái bác sức bởi cái bệnh phía ajay kia đi ngắn đi gọn gọn thar. Cái cùng cái chương sổ thổ cho ngã, cái bệnh đầy bắt cái ta thật dính cái lý trong phía thả rai ưu tạo bởi yêu yêu cân đô. Bắt cái ta hi cả lọc, tăng bác khá văn hạ cả đồr cả sân nghiêu. Trong cái ta cả lọc tê cả là ổng pa, phí là bắt cái chương cửa lạc tăng cả ta hi phía ajay là đã cầm đầy ngắn sắp bởi sang biang mô ajay kia đi bởi yêu nhé. Ok, thank you, gọn gọn thar. Perjang biang mo ani kamum la ban long pin kendo e ya kalok te la her sengiew na mala dadi makana kalok be ich betem mi e da sengiew te pi mala sengau ma te pi kam dei ka horror show ke dei ka comedy show. Thank you so much kong kong pin lang la ban perjang biang te pi ju ye eat world cup na em kam long ma ngak wa pin shi menda mo palo sak ni ka wi ka message ngan shu sengap he gi di ma yiding ya biat ka ba shalom te kat ding shit ka sengai type ka ne hey thank you kong glu tel da kor ba hello kong glu tel da okay sha cha right shit ba mo menda sengai sha ne ro ka saat ba hey ka bnia ka le shi bun e kong glu tel da te pi dang ya biat ka ba ang to halum ni ji sngo bang la sngo kwa wan visit sha ka to ka link ka ka ba jang pai te ka kong glu tel da sak wi ka message rj ki di sngo pa se ban ai piang ga jing kli ba ar oh jing kli ba ar ka de shi pang ka welcome la ja kum ni haus nam khat kan dai spark nai pasaw la don way player jong kari bulgaria ula de ban tap ko way ko goal bala pen rem ro ya ke germany te khala don ke jing ya kran bakalong famous ba kata ke goal ha do kata kata ki breu ki la ya kran ba te pitarai balai bakalong bakalong ka goal ka bala ya kran ba ri ki breu baro de pa e kata show kan dai so pras anyway not our lie way way ngan sa pentem ke jing rai ke ban pen song shit kan dian mo ke jing rai waka waka this time for africa africa la sha pen rim pen rem nei te this time for I don't know sa fill in the blank si mo so ko ke message hello hello rj kidi be e kish tang sngi ba ke many pi ke jubab janga kalong kum nei uta ulok ulong ya uta ubriu nga wan shan ni ban wan pek ya kani kelum jing tap jong ilong jong phi namar lada ka ter khong ka ni ka lo mngan sala ban ya tho no da ka wei henry ka ngem bi community ta ubri ula juba ba nga the om manga namar nga dei unong pe ya ka ni ka lo ngam kwa bakan ter khong ko bli si buan mo rj juba kul mani kong di sus ngi kam pa don motif ba te hang nei bele un chi rap pan pan the om la hi pan pan the om kut ki lum jing tep hang ta ni ule khla tang ya ka lum jing tep jong ni ubri yo ja yo dan connection ayu re ayu ya per khat ma pi ki palok ki basta te te ko bli kong di sus ngi at least pila pa ru ma la kmen ba sa ko ga message ta te la dei uk tha sa lit ta te u tep pa u khon jong u ka itan ya utah ba yap long ta ka ta one te om bit man ka por shi ju ba tar tar ba ma okay ba do na lao so ton pim ju pen fail pim ju fail ban pen sam ke ngi ma ani so ton nat han dai la ya kren li ki kel salit ka tau salit ni ken mai le dit pa man shwa ma da la sha pen dam hi te la ong bit ki tau salit pi ji kel salit jing sngo ro moin te la sao ki nga okay thank you so much ba dang na lao so ton la man dei ru kum ta ma number ba om kwa ken ba utah ubri u ba la de lock lah ya block. Ya siu lah bondo ki kon who knows ma. Okay, so kembali ke message. Nah iba na. Cuba apa ar kata ke gol ke pau nama ke World Cup kat kendai sepak kandai pusa. Kedai ke gol free kick ke pau nama. Ada ada ada. Iba na lah langsung tu nak bapak World Cup ma. Tambah ke cuba ke empat daerah. Tolak bandai free kick netip yuk penalti. Rut tambah balai te balong pau nama. Handuk kata-kata. Ngak wak penyutu ingat. Okay, naik pakai ke cuba. Kendai sepak rasa ni wey. Not ar lah. Iwey, iwey. Ini sengah melancin ni jing wai. Waka waka. Tang ban kam yuk. Ya, ke cuba. Kena ketika Akash Vani FM Jopi, she's 5.0 MHz.

I'm done shoot you wake you but I'm like I'm coming I'm coming back shoot you when you can I'll consider you the winner more the coolie she won't block yeah key job key jump in I'm done she won't kapot the belay again pim ya per shang okay okay ngalayo say go wake a message na ibana na lao sotun kani kabaday but kam kabaday but ka world cup ka junior job ha ka minute bakat do ka Germany kala tap ning kong ling ba ka penalty na Lothar Matthäus Hendre ka Bulgaria kala one pile and a comeback one tap out goal ling ba u Risco Stoichkov free kick but u Jordan Lechkov diving header ban pengelai ka 1994 World Cup ani ba na pe la le Google channel ta mo ban yo ba pin dub yo in particular ba kan pin yo ba in detail stang ma ka ju ba nang nei phidang missing ba dan ba ka jing missing ma ka ble ba na la so dun ya ka ne ka kubor ka ba pi ai shang ni ma da ni ma ding okay dan si wi palok jing kong thai yo ngat te ngam ju pai world cup ngam tip promo ki ding ngan ap no ki palok ni kong thai yo kong thai kam de e nga ro ha 1994 rang sukhat pi ya nga nga ro ngan pe hi chano han re ka ni jing klik ka ba suk ba pi ni per khat ba lai jing ma jing per khat jong pi ba le si ka e ka balok palong ya ni gol ka balong ka balaya keren lot da baro ala long famous ba ka ni ka kum tap gol na lor bula pen ra ya ka jing job na lor bula tap gol bula yo e ka nam jing job ka don ru ka jing ya keren ba ka long famous sa do kata ta na ye pa ik ju ba sha ka da za pra sa ni we not ala i we we ngan pule bet hi kini ki message ki bla poi shi bu na ni sa ni ko we ko kata te la de ba u tap last minute pi a ji ki di manga i ba deng na ding pa so yes okay to biang la ban tap last minute la pau nam let si sa tang itu ikin ta i ban declare winner no e Germany la yo ban tap and ka dang don shu shu ro ka ban kham ban ko make pencil ta na i ju ba mri dong e tap tap last minute ni ha mo ban ki ke fan unlimited ding kwa ba pin ye per kan ba kloy empat yo e ju ba ke ju ba ji ba na na so tun mener ka klem pat poi lut hi ngadang up mo ba na ngadang up to okay okay na ye pa pa lok show kan na so prasani we no a lai we wing in snap yang ni ju wai ratamar ke bre ni film student of the year kaba ya bahara bahara ni ke film ru kidon kini kirkom competition ma hapreng jongki para nong pulih hang to Nice happening again with the Akashvani FM Jumpy. She's 5.0 MHz.

Okay, palong and continue na pan pule ya gini message kini kami kong hello aja kidi day bu ya kendo I kunjung u, bade itahi ikun I bajulik teh ya kajing tem man laka por ba uta u chua ba uta ukpa unlit pe ya kajing tem nama im kuah ba uta ukpa jong I un wan ya lam mena kembali si buan ngai lesi renjak nama dan ting kata kalong very common ma wan mano mano rum dan hiba kuah. Tekum no kita kigun gitip ya kata kajing ya keren hapre kini kisi habring kemi bat kepama le sik kemi kaya tu ne tipi tarai ki ale kom no mo kom no katem tangan sa pulis ka wake message ngin pe mo la poi lo ne ngam tip ki ja lo che kita ki message mom das ngim to na ka leng jong ka jing ka jikli ka ba a pe de ka world cup ka de message kong na mar ka de ba ka de ka team ka bang shurung ning kong world cup bat ka la ras non ya ka cup 1994 ba na la so don em you are wrong ma ka bal ge ya kam de ka ning kong ba kan rong ma ka rung ning kong e house nem kat kan dai spa and real po ar bat how kan dai spa kat kan dai spa kan dai po sau ru ka wan ba sau pi kai kai yo ban rung tang ka semi final ba la ban ram no ya ka germany kum ka ni ka goal ka bala tap du ni ma bangala de ban kili ba le ba ta ka goal ka long famous tu kata ta ko ble ba na at least pi per shang sa ko wei pe ka message ni ba na to kam pat point lut ringan chuk pulia kat na ba point ma ka shu ap ikum ni uta unong suma ne unong senrej ban senrej man ka singi halor ka jing tap jong ka kata ka jing kendo man ka singi ulok ulek pe ya kata ka jing tap u yo I ba kadang singam ba dang singam sa andre ka san snem usala pen ban uta bri u badang senrej man la ka singi halor kata ka jing tap thik pa thik nang ba kan

là bản tử không quê mô tàu bril vì ông bảo điều nông su ma là niệm nông sinh ra chôm ngâm chú tiếp bà đơn nông su ma lùm chú tiếp đơn nông sinh ra chôm ngâm ta bây giờ bữa nay bạn ha nằm ở cặp bồ cầm nằm sát số em yên nghỉ tiếng anh học bản pule bị cắt na bơi yo cắt na bản lạnh mà sau khi cái message cho cái chú ba bà ở thì cái đi ngâm ngâu lạ rồi bằng ngâm chú bay world cup rồi mà ngang con nã là chơi rồi giờ cái bấm pet ru ngang chú kia cái tắc rukom bà cái tắc rukom thép goal trong unie cái pelong ya bagi lala ru ban jump ban poi ke semi final ban de tang gata ki kadon ru kajing keren bakal long popular bak ta rukum tep gol te ule kum no mo bakal long kum ta kadai tang kum tang akam kli mano ba jump mano brem yo kan no gol kamot mano hi ban la ban bu jing ken mau mo kasnam ru kabala ya ndai tang ya kaben men mit ru ni dang ya klan so we gonna say hello aji good afternoon tarai day bu ya kendo yo blay kita ya keren bat bau la bat shisha ya ke kular tang ban bernya nga idu na mau kedok oke ke beli idu let's see like blessing ru ma ya ni uba baun la manang ni chakma la la ban le ku lem na shwe let's see ma du ke beli shwe na du so we gonna message ni kong na manga kong na na jero ngan persyang biang ge juba maning kong ma dia tau bro long yo tau lok jongka jongka jongka ta ka bro ong ba kata kalum jing tep kam jur khyang namar bala tep ya kata ka bro ha ka jaka balong sngem ba okay kong nak ble sibut kala long common ma dan ba ong ba ka jaka ba mi dan ba ong ba kala sngem lupa dan ba ong ba wan ba senrej pada dan ba ong ba wan te ket kiao te kum ta ter ter wan te ki khun tengin sa ya kan no ka kam long close ma sa ka message juba ba a tharai ta unong ya le kai la tep ye ka gol da ka ba plup takadao sa pau nam kata kari just my kidding duduk nama ku dok tep da pelup ka mut hakanu ka rukam ulai bicycle kick na tep ulak lek kum no ma try ulak tubus musu tu so ta ku ble do ya ka jumpa jong pi ma do sa ka message na ipi mar banyang ipi mar banyang yang hi aj ngam ju pe world cup ma try ta u player u tep da ka khle from jong pi mar banyang ha o tep da ka khle can dive kum tu dai head kum tu da ka khle dai balai pat kan ba khalong famous ro ta ta ulak jom nang no shanom tep shu ku ble ji bun ya kong pi mar banyang ka por kala jan kut ngan sa poin hi sha ka ju ba ma tongan chupuli ka puli ka message in kong di susngi ka ba poi shi teng ngan chupuli ma yong ka ni nga the o manga namar ngari unong pe ya kani ka lom nga nga kwa ba kan ter khong ngam kwa ba kan ter khong ka ble shi bun ma rj ni kong di susngi okay ka pi ru pi ong bo di unong sumar unong pe ya ka ta ka lom ta kala jan de hiang ngam ngan ai no ya ka juba mo le si ka ni po ta ka tu ka jing kli ka ban kong ngan pe yo dang don chu chu ni ba do ka ba ari ong kum ni ta te la thep da ka ta dong la de hi ban pau nam imat her bat gol sen da kum ka ta ka film shaolin saga mo ani mana bla i ku film ya ka le ji bo ne ba do na tun ta ka da la pau nam la ya kren lut bo kum yo thep da ka ta dong okay ka la pen comic shy nga tong ba kam pat de ke jawab ka ba de ani akhwa hadu kata kata ba pin yo e jiba te perlu ni to ka kem ni ngin sanang sale homework lupa mo sa pang world cup next week lawan biang namar ba kadang day kita ya world cup hi ngan sawan ra biang gedu gedu jingkli ke bede bat ka world cup de ngaling jumlin ha ban ai homework ka taro kim ya la phi ni kena tom ne lei okay ka juba ka bini gong ka long gum ni to kala long very close hi bi yong md ba ka le de ha ka jing shang atrai de ba ka wan kata ka kiau kurim ka jong ka ba bakam kwa ba unjo persaku remno da iwe pan de andre ka jing si shahi ka de kum no ong ubre em na do mene andre pikam ya sanga bang ong ka ya uya kendu ya uwe ubre andre pilai pan kala kan te pilai pan kala kun kan te sin rang on tip andre uya kendu ya kun jong oke ma uya kendu ya u para ni uhen men sin rang jong kata ka lok ka jong o kun om ha ka ba onda ulalam ulap budang lap e hamar ba udang wan te om be chi borti be show hang ta halum jing tap onda la ya keren bale om bile kum ni u ong ba pha hi in men jong a ba pha ka lok ru te ba pha in men jong a u ong hana bala da yap manga pin hap le ka wei ka kam ram mo ba pin hap le te om ba man ka por ba khnang ba um jong phi unom le ko rim shwei ni ba ong ka jing bisni jong gi kan te em wat hadu ka jing yap ro dang yo sma ve ti na ma ro ani ban dang em le te em long ban ya kran wa da yap pat tip shun ri kala pha no ye ka ta ka jing ship kit kli ha
upara jong kama te kata kalang pesotnar ude ushin rang ngong naru mene u mde kyaute mde tang ba jai.